bonengé yaay jog wala papa jog xol waral ngén boné i wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours né ci jamm di contane di bëggé di happy ba ni nga jëmé mag xamé rañé doon muskalaf tax ay bëjaw ay mustas da nga gëna fonkat say wajur top tolen ngir ëlëk tamit say doom jox la ci gogé.